Chanera Benquil, como nech, cualquier cosa le go, kindel y viernes. Viernes como nech, cuachaquibs cacal, relipo, agosto, relicuacribs cacal, cuacocobchia. Ahora, como nech, li viernes, mañana, nacaban tioshire le caballos, jun shaman, a kiocoche gulak. Obgutan sakal barquis, achishunilik angel, nausman, bayan. Abanan juas ak juapesh juatenochis, achal karulikak angel. Abanan kachek kwan en akwansis en arakli shaman. Kulak mareka chikietok kutan, bayan. Abanan bantios rele kawadios, le kakakwila, le kames eu, bayan. Banjesha le kawadios, rikin le kak angel iskaban. Banjesha kwire le kawadios na kwash kanauru, banyal kwash katina. Kwan anikik in so serekik. Kwan anikik in iskakwots veja le kahonal. Abana na anjon ni rusilal, uta anjon ischabilal in askeke le kawadios. Kwanak es kumon es kwas kwis imi kwayeko. Bayak chik sa kobre singkili loklak o kinain, chikulak sa lehong kabal, chiulaning, chiserekik. Madayak kuy bayak chik ema lese, banyas kayak lese, renakin ka kuskuk lisna ko manyan. Sabanak nakjal kusku lisna ko malakli kakajabal, choko shokpal, hong hoskil. Uta hoskilan, timil-timil na okchak chich na chapalip sa likak utara na ukyak citam tokretan na puke unak na puke akat na kasyonil chik na kak kauch banak likos il na tam manyanach utubri utinak na puke chak kochal na chik tatish kam saliban ni bal kochal na chik tish na chana set taran linak tish na ma makachis panol. Utko ka na nakachina, kalikwing, liish. Tento disnaw, chanakwang, pek, salok, lakru, chicho, chain. Kung atye konelik, linakakatyali, chiris, rati ni Diyos, nak, chabila ko, chingo, akusta na ko. Manya. Ah, kuyul ma ko. Manya, kamat, kakuy, kamag, chakilki. Kuitarak sakal, katyak, laurak. Manya. Maka rak chishkunil na nakatye chidi siya amak, chidi siya in, kaya liin kaus li. Narana siya nak liru di chocha kuye, mo kukok hinta rak manya. Kalan na rak siya ba? Abanan sa shkaba ban chishkunil na katyo ami, nasko chiko nak tokwang ko sa ruti choc, utaan cho chishkye bal kinak, khalal kasal re li katyo am, anj bispal chanchanak ni yeske li termometro ng yeske sa kashna tinak konak listik sa chanak eza chumare le li pal kharu teram listik aban na roh kina kabanu lao chidi chanru kwanko sa li pabal chanru kwanko sa li kakangel chanru na kabanu li kakwangik sa roji chocharin maja chanru choko chisteng angkil kib chanru inka choko shkam singkil kib chanru na kinka choko shkakaling kil kib maja anaan li kauslak na li bak na lak hoka naksali viernes hoka nakatye viernes anakwan kwaye kobi cheloch beninkil kwanke li kabis li akskabi kwanke li kabis li makina kabi panjusya li kawadyo sinche na panu ling isna sasa ling chana puk banako kan sasa to atinak sasa to bichang bajal usasa kwinak eto serekik abanan kwane ka whatsapp 46 70 85 36 ali ka ak renak lahat renak lain renak lao to sum atinak mokomak tali sere kikumanes mokomak tali chana kospal bayak li esila li atinak kaman ang katiyan na kwang kwang ko mare kulak mani ko abanan kulak mare kum kaman ang katiyan mare kwan anit ka mare kwan mani si kulak aban karo takatiyan ay, ingising kwa tinapirahan.
Sincha na serekik tapelak rikinan. O tanakon, makasi ka eh. Nakjojo ko katinakim. Katawag ruli kakwangik. Nakojojik, nakojo na sek. Nakojo na tiyabak. Nabal man yan. Tiyaban chisan. Kwangli kawadiyos. Kamalang kachetri siyablak alkoholikos anonimot. Aning gaste 24 horas sobrio sin gabiyan. Wala ako ako na rukwe nga che, kaibs ka kalkasal ko na, parkit sa chis ko nili, karuta ka ba no? Kuang lishmet eule kawa Diyos. Nakabili mo rin orkesta, kuang naran lishmet eule kawa Diyos. Nakabili krapi kompetensya, kuang naran lishmusik li kawa Diyos. Nakabili musika roman, kuang naran lishmusik li kawa Diyos. Nakabili akwili marim, kuang naran lishmusik li kawa Diyos. Malugaro rin siya, matakachik wa dyan. Sa chis ko nili, karuta ka ba no? Tekachuami, kuang klish musik le kawa Diyos. Kaya. Banyak kita lah kong kache makara eh kong kaya mungkuk kong kep tarah kakwi bayan. Abang kong kep bale jalres sobro bayak le ka kong kik ko poyan nam. Banyak kong kache mungkukuntak etali poyan nam likin li kristiano bayan. Li kristiano malak lah pawanila ah li kubinak shka kwan sakramento. Li poyan nam ah li toh makina to chechol de nak taok sa shperu gunak li pahabal bayan. Otro kanak arin kwan de chis honil de lipoyan nam kwan nakire la pavan el kwan chis honil arin bana kaman hay que ser polifacético chinga bayal te kasol ke chikwan chisa chis honil ek angel chimani te kato chimani te kato rap te si reka kwan ta de pokchak li karuo sa li angel ina kabaling en Dios. Saludos kawabito man Dios ya kwe kwan. Hola, quiero un canto queen ka ning rekin rauk. Maka na siya kesik bala. O ka na tokaran sa stepal. Sa kanais maris pas kechak sa komunis sa kachuam.

0: Karimbar, sakal kuan lao, sakal santigli. Awek lebokom. Halo.
1: Halo kawawito.
0: Cecha kanina bokok.
1: Saya dah cok larin sakal cik nak kata si payak ringka usit tak kakolor smart saya dah cok kuan koci yo koci payak cik kot al payak let sekian yap anja nak kaki resit sa asik mereka kakot lagi kenarin puru larin kawar Carlos.
0: Carlos Perez.
1: Aran sakal kuan ko pero huneli pula hula toh nak kasrah nak toh toh na ula mas kuali okin lakus perin kati naro.
0: Na lakhlish metseu
1: ay gachi na kwanta ya chakende tagya chuna ka ichan ge shiyeni din komone din kosala ni shiyere dike eto na chende kiti sa sa ni kacho ko ni to cha sa sa ni kacho cha na kuma shiyeni
0: ah makana shiye kasikbal.
1: Ah, sa pangaral ko.
0: Maka na siya kawag Carlos. Mantis la mukom. Arambi ko ang kawag Carlos. Abanan chok relax sik. Jalsik sa puro. Abanan na chalis inalili Jesus. Kawag ni siya askusya. Butsiris naktarake kaan ta okli lao sa kalsan tigres. Arang ko.

0: O kan sa kalman ti sa likaw Diyos, sawari to alegre anakuan. Anakuan di sawari to alegre komonish. Wanto sa likaw Diyos kung nakachinak komonish yung kanak kay kayo si siklipo. Tokong sa man anakuan Diyos, chawarak tok. Kwa biyak likutan, utanakuanak. Kakuang ko si kacak sa isak bali ni po Agosto. Siya kaya li po rili katinamit li nako siya na balaki ko yung bayan. Banak siya kone li siya sko, chalan siya kone li siya sko buran mo kukukan tata kalma. Siya ban, aksak soran mo yan mga basik takisikip mo yan. Abaran ko rin si masisake, masisina banule, isna. Hari-hari akla, yakla kape, mariran sa likaliba. Tukal-kal. Chotok choli mosak. Mariran ako'y choli iskwa, lipombil iskwa. Awanan choke, so, tinggangi ko sila. Tiyana mel, tinggangi ko sila. Tiyana chin. Banda sila likawa Diyos, may kumunis kong kache, kunilik sa iskabaan, manak. Tas kawa nakabikis mo na kinakostet sa kew. At naske sa kew hindi ko tan kaya ka nakuha siya sa kew kumunis. Tawaan siya sa kutan na kuha ye inka ang kanaw karutis kam sa kew. Manya. Kutana na kwan tawa lo kakuyaan na naukrik aru kiyokos pere singki. Abanan li akero na kusta achak aru tachak takataw ruli kwangot. Tobe kakuyri kinsel kachol usta kwanto siya nagkawres usta kwanto siya kilakawadyo siguri kutan mo dyan. Renak sokain takutung na kal kokoko chirislik aru na kache sa chulahili. Abanan nasce kay kawa Antonio Aguilar Caballo Prieto Azabache.
1: Gerardi Estéreo 107.9.

Sakal, sakal, sakal, bi komones kabla ku kasal lah cik yoko cikulak sali ob konal reli ekla. Jalak bar na kulak siapa li kapok tesibal Gerardi. Abanan tena cunjuku. Tena tuituku. Manyal. Malah tena cok-coko aran sesokre kolom. Awa na maka na sharing wang ko lao sa halikat ol nak na ko sa kew. Banyak kong kachis ben sweng kwa na chis kunil na chal rike ni kawa Diyos. Chis kunil ni kabano na chal rike ni kawa Diyos. Banyal. Awa na ne kung na ko kasara si kyo ko chikulak sali o wana rili akla komunesh.

0: kakui nakla o maka astia la lekatiu am kui maka o rikin li Dios. Kachik tink osha li kakwa kana karan wekus chimukoti ati nakchik sashkawa hana karo egin santihu inke aksi sami rumak chinah kutak sedah limbich kutchinah la atyo kachipanu retakwil anita chik an jalak aus japanan chan kolah jedi li profeta Jeremias Ustrahan kuis kacik cukup kain, kain kacik, kacik, kain, kain, kain. Pantio share kacik, sakal, sakal. Pai cik kiri cicak kuikin. Kalau siaran pejanak, apa nancan? Laku hatin, cencan nak jadi pih sali setentaising tak kuik apa pejamar? Laku hati, nas kecuam. Kira tas? Kalau siapa profeta Jeremias? Apanan chan la kwatin chan chan li sham loch lo salin chol aline mari la holom tisya ki kanam kanam skosh lankin ah pero sa la kwam na chen ki sa kashena tin na chemang no escuches la mente escucha tu corazón ah no penses cosas malas siéntalo con el corazón las cosas buenas. Ay mag magoxila na lep oxila kwam panaklikan na lep ang joko koslak abalikam na rek ah chan chan tanal dito kaya terish dito kaya tak part na kaya dito kaya nakatayas masa matyakah kuita pa isak esalagwo latlikan na ah shak amchak dito kaya shak eksaliuk alik ilikuchar pechar ko gan nakakesal chila ko mukwaran tayo ah us sasa ko machangkat ka bejan Sajik selaku, saja sah pejal. Entonces, li atin, chan-chan di sekemk. Apa nanak sahush na acht, naro nakatye hush na acht saliko, utendot kajal, utpit kajal, ah cikunil kahun sa kalil, narek a masa malah ra, an alikam. Antent arantendot kanak lin lochlo khon di sham sadin olshan linashkat chak karo saeb lim bakel ha tokh sala bakel lu tokh sa shukul tokh sali shukul tokh sali unal narona kate tokh sali ol ke bakel na ulak linale ali ratin di dios usra khan mareshat elilik Mereshat kuat, mereshat kanak pagi, cap cok pagi li ati nain. Ojo ko cera pengkil salit cap ili sigal. Pajas? Karu tintut kapanu lao. Karu tintut kapanu relikas kitsin. Mukulao ko tahun li trank na tiye mangre kamali kishpanu li al. Eplikok al sali ochoch, maresa eskwes, maresa li beh, nakneke chal, nike rumrut, lireskok alis, nike eskirok sa beh, utarena tanek bihun. Lao ing aarahokan, lao lak angel sali santi iglesia. Mukuketan, marina kak echit anek lihun, panak marina ko atinak chilis, marina ko oksarek angkil, marina ko okse angkil, marik achigiru no ko kuklachis tiebal, Anas tambas, anas kutubal si Jot. Mukujoko tas teng angkil, chan-chan ano kawa Jesus, cholo mare kawa Pedro, pejanak, tinten tento naklik aholbeh, takam sik, taraop te sik, apanan, mukakakwit tas kamaran, kanak a, sa arroz likutan takwaklit si Jotyo. Lekan nale, la o anak kwan chanchas nale, la Pedro. Ah, inka kakwa, inka, muchang kiru tachika, inka machikaran chanak kwa pair. Ustyo kishye pal chanta sa ishol, kama nakapanu la o, busta na nakatye na nakakos la, pero muku usta tiyo kishye pal. Marikwan honal nakatye inka machik sa ermit, machik sa tihok, machik sa likawresing. masume cha kang angel chanko. Masume ak angel ano sila? Ani kyo siya tinakaran? Mali Dios maraliquing, liquing. Ukang karus tiyare ko aper masawos ole ko Jesus rikin ka. Ang Diyos ako yung permik, anak wating kang ba'y machang kawa Jesus ka? Elen chikula at laksa. Mukutyo ta chirisinki lak Pedro. Diyo chirisinki laksa. Shpanak, chanchan rak sa, bantat, katya chiko kayin, tachaka sa lisan tinibish. Arin kawa Luis Gonzalo, kaanaru na oksali igles. Testiera karan sa mikro, kaanaru. Ihuri, okrak kawa Luis sa igles. Kahugat-kahugat na yung ating loks yung ok. Ah, po naksik na iloks, panak nakakalik, panak kwantis komon. Kaan naruna ok. Ah, dos, ahan katrut ok. Siyegre na ang kat ok, kat ok. Japanan, tekeretal, anish ka patsa iskawa, mah Pedro ka, ahtsa, elenjiku la at lahtsa, spanak lahtsa na okrikin lak angel. Aran? Mare sa mikrofono. Ah. Mahilali ko mo spil sa kikwer. Ah, kanting ko. Sa cholo ang kanis ko klas che. Man, anis o krikin? Lahtsa. Anak bang ko na kabanak on mang? Mukuhan ta siklo na tini Diyos na che mang. Hansik. Lispili kwer li komon. Chamak abang kamets ew kakwangkil na katye chiko kain. Publiko na katye. Kunes rakta jere, kwacin karusak ul, kau tak kamen juga sepanu kil, ansi yang angkil. Ah, pero kita aje cuma di Kristian, ha, de nak sespen. Ellen ciku laat laksa. Ellen, kau akui teling nak kekan. Reb, li ani ni kerah, cencon cokora bingkil. Reb, li ni ke istakeli kau Jesus. Chanchals all, chanchals metseo. Kamim iliru. Nakmim iliru chanchancho ko chirapin kil pejar anina rahin ta kinkin mishrarip. Ah, wey, machal kakwe kana. Ho, alol, se. Ah, machal kakwe. Ah, mahi bienando, ay mahi ni el. Ah, se chakaki bieto, choko hakwe ninkil, haruminutat paichak, marehun or. Matkoslak kim. Matiyotik ang kailak chanchal-chol. Ka? Mim iliro? Ah. Ani narakin ta kengkil? Mishrarip? Rata na sa lasa? Tento ta chik. Luplukat ta na? Pero tento ta chik. Makata na latumin? Pero tento ta chik. Mukutumin ta litrak linalep ka? Kawa Jesus sing anaspatsan? Litrakan lahat o lakwam lanalep? Mara! Mara! Agpip! Ah, porque cuan quince tu amanas cuan jocan cachiniru. Machajelan, ah. Machajelan, ah. Ay, un tu am. Anas cuan pantento ta ti kips cam alicuan aquikin saliratin de cacuan. Ah, no, te voy a cuidar, mi chulito. Ay, te voy a cuidar. Aquí dentro de mí te voy a cuidar. Josh rapalrip. Pero tras angelac. Ah, trak angelak, trak kwang karanchu upeh, trak panun kilisk angel, anas naus ka, uting anas ka wari sirip. Ah, tiyak ekre seru, kusyan siya na tiyemang, tiyak ekre seru, eh, ilikwi, shakak amjakin, li anichan, makwansh honal, mamakash honal, makwansh trapah, mamakash trapah, tento, tasik. Ten alin ang cielo kawa Jesus li anina rahin ta tenkil mishrarip chis chapak lis cruz o chis ta kayak li cruz aan li railal aan li chakilal aan li mahekwak aan li tsektanak aan li kakruz pina kakuy pantiyos reli Dios ud pink aan kakuy pantiyos akuy reli Dios panak kaut aranak otunak. Muko sa kalta kwan ko rikin likakwa. Spanak chan likawa Jesus na chikwichik. Liskol palikatyuam. Chikahuni loko lipilo spani kakwa. So skol likawa Jesus. Skolon na rin sa katyang. Sa skechiruli krus. Josiere la Pedro. Tenes kamsi. Tenes kechiruli krus. Ampe, aban mo 40, ting kanak, ting kwaklik, kwe chik chichocho. Kolpilo. Kwe kolpili kadyo am, narak na tiyo ko kanan, kachikiro enak la o. Kati ay, ay, kaabi, anan toh maki, san san na siya ba dyan, ani narash kolpalis yu am karo, tasas siro. Ang maki tinsik si, choy hap, wali hap anak kwan, maki tinsik, naknanak payak iha sing kolom, siyang ko, jakuli na lebayin. Naknanak payak iha sing kolom, ayos, saka natsiwi yung kolom, siyang ko. Ay, pior, natakay kwak, nasyap, boskeki kwak, siyang ko. Karucho ko, Joko, sa chpali ka chua. Ah, pero kay dad, katiyak chanchanta na sa lining ay rey rutsit. Oh, saran mo ko na katiyak rey holom, rey kwis ra sinsayam. Kwis eh siya kwe, nagtinto ta chik, porke kwang kataran. Ah, mo ko chuka ta siya balra kwang kat ka. An, panak rey rutsit. Oh, saran mga kaas kolpali ka chuam. Utari na siya likawa Jesus, ani nasralis chuam. Basta sa shiro. Apan linasal si chuam shiro chan sa inkabalain tishtawre kach. At yak marecho kachak sa tanejak sa litihok sa tan marecho tzu sa tulak sa tiyolkok chak ah sa ten na kipedyala. Pantiyo shiri Diyos panak sa tawaan sa shkawa shkambali siya bili silal. Pero kitya sa toka kwak marecho sa batsung. Halan jigan, kanta na shrah li ka kwa ka mo kujalta, aks kabisa stiglahing na liyos ing ka na rash ke balke li na lep chuko kan. Utkwit sa chan, at yak sa chuko li ka chuam, eh, chan chan li chabi ni sila li kutan ni kwer, ob li ish kwa ish na lep, ob li ish maka ish na lep, li kwan ke ish na lep, ak kawri simbi lep, buli maka ish na lep, maka ni kish kawri si, jo kep bianan, kwan kep bianan, ya shik shok kep chikwark. Kwan ka kwi na kama na kakula o. Choko be na kakik eretal. Chaba na saber karo choko. Ana indis siya lalili na alem. Karo kak el chokre kak li katiwam. Matruk tebe kawa Jesus. Chalak abe shinirus kawri singkinin chiwaman. Ket be kakape. Be chal katiare li kakwa. An kakwi la inarunin kuli kape. Li Dios. Makahu na kak ere kwantas kiyal li katumin. Kakwa, pero kwang kung niyong intumin, intuhak in chu ama kwe. Kanaro. Aning kanaro. Anting tot kakawresi. O kanak nasye sa shakikli atin, betyanak. Nakulong klik ahulpeh, tishk ak amuli hung hung klikwing kli isk, atyal chanru listyom ot lispanuam. Arushin je, arushin panu, machabil sin kwang, kumika chabil sin kwang, masin apin, masin kekwit si beresik. Bueno, aran nagtulong, aran li Jesus tischeke, kimarin ut kimarin. Arin lana ah. O kanis komonis kwa skwitsin, katyalak li kake, chakahunilo. Chena os li chabili silan relikutan kulah. Ha? Chena usli no korratina nashtoch li kachol si kahunkal re nakla o chokos ta kenkili kawa Jesus chanchal kachol chanchal li kam chanchal kametsew inka atyat kamin inka atyat mim ilaki ko inka chanchal li kachol nakarak li kak angel pantyo siya kwet kakwa rikinilok lah atin li shkabi pantyo siya kwet nak nakakesh kakup li kachol si sali kapapal re nak toruk stop ali chuam akwikin siya kwet nakip lako nilak ahol li siya pingre li atin na in utulak chukip pichik chikulak aran parkwi nakachutubep re nak teterapi la at atin Dios nakakanakip rabelako saskaba lakwala li kakwa Jesus o kantashak. Saskaba li Dios chukwapek aholpek santil musikek o kantashak. Mantio xere takwan kli kabrisin kanakwan reli misionero reli zona kakchi centro aran sali centro Don Bosco chalensa kwa shakip honal otaran chokeshikulak pechalaran sali centro Don Bosco tzakaniha libus kwan karin kwan kili bomberos aran nakeshik chamelko kwan nakwina shakaran tzakaniha Arante si Chikulinesh leis, li misionero, li sechal, sali junjong, si parroquia, re li kasona, eh, si centro. Utyokos nung singkil, pechal tauruch beni, sali ka página, re li zona, eh, si centro, re li ka diócesis, re verapaz. Ukanak, mantios ere, kawa dios tashak, si osoptisin kere, katyalak li kak, eh, kwe shatlu, tiyanak, kwan, tishik chikchakat.
1: Resil Israel Cholechil. Estereo Gerardi Nachnunsili Esilalain, Shkachsutki, Kawa Victor Katun. Salitanamitaran San Pedro Karcha. Kawa Victor, Chalenchak Chirulish Yuam, Shkachelakchak Sal Iglesia Católica, Joach Catequista, Akamolpe, Ministro. Chila Sutakwish Abimang Saliradio, Chicholo Bankil Ratin Nekawa Dios. Chilang de Shaksa Tuktu Kilaldri Kenekawa Dios, Nakatsamask of Lahikchol, Lisumatin, Ralalskahol, Ebnirishman, Uchehunilesh Lisheshnavokru, Liroch Beninkil, Salishkakalenkil.
2: Siete horas con tres minutos.
3: Recicladora El Periférico, Najlochis Junil, El Chich, aluminio, lata, bronce, cobre, acero, Chich, baterías de carro, moto, catalizadores, El Radiadores, cartón, perchare, hule, met, alambre de aluminio, cu, culpilechel el lunes, toc sábado, cucu, onal, elato, juaqui, onale, cu, shboclep, 5161-3474, ut 5348-2540, teitausa lirubena, chic, San Jorge, ciruli, nique, ilangue, taxi, Sexta calle 8-24 zona 4, Salitenamit Coban.
4: Putuna kashqib chikawshlaka manu
5: ay yo saluk yo kis kawshlankil martin tau uniforme reeplak batsunel reto o kensa campeonato
4: ay manu mak awshlak narahaan patish hunil litaguax sa serida fiate surutlan sashkap ohat convento santo domingo de guzmán oban
5: etzakalsi kile kanawat isk nachtana katsolok chak
4: chikiala kakwi arana kashqib uniforme reak batsunel kamisola etalil chiru player mantas vinilicas gabachas banderas gorros lapicero Juan Chixcomón.
5: Ulani Marco Consoli 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
6: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo de diseño y color.
7: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
8: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancaj, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.
9: Kainesh kanaish kakwesh kaskezin, nakyo chi ulak li kakangel, shtyuam uchpabaom li katenamit. Ain hun li kakangel li barkwan kubambil, kawresimbil, utberesimbil, shban li centro akutan.

Gandhi, zaitu lakhir bi pantio shnakana sa salitol. Sakat zakal kablaku kasal kablaku akwim. Numeli kung hona. Mangana sa salitol joke si kaming kile. Ah, rin to akwim lisake. Gokol kauta. Awalan tik-tik rulisake. Wala kayo hindi sa ito lang hindi nakikam chokele. Pantiyos na kanan sa salitol. Kawa Jose Alberto. Chochi kabinkin lanan. Sikwa nga. Reli tanamit ko ba. Eblis kong kablan. Sa ibzay sol. Kawa Jose Alberto.